any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tinene sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi ya chisumpo

ni frafom ye nubi ba ni cheno Amu tia musea huye mobo David iba Na yesu bisa wonsa Moji nisa metu miya yewe hi Amu buwa nese hani owure Ya jidyo se ube tu miya ye E na yesu tini nisa Odika wane nichira wonsa Sani amu

bon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de bro kaya mama yama sahana tresem ne se every be na yesure chemo any friend for me no be body channel obutia mu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

se monukum ne ba na monukum no ade akode na ba mo kasu su mo kasa sase ka mo ko logo logo ka ta ma jin ni ni bo shi ayo sa ke se bi da di wachi ho o chi ke se bi mesia hey betinyu mi wase

Ewaje me pamfuni ewaje ma pata wa mo sanse won ma ti na fufu ama pe ni ami wi nya mi a ele wa won wa ye won wa ye won wa sa ma fo wa kama ye de wa sa se se nya wa me ti wa kama ye de wa sa wo kama ye fo de ma ye to je na so me ti mo ma wa ye o le sa me se bro ani ma na wa ko. Hey, Roger!